0: pop pop pop. Lagi na. Ko sa lahon di ba bisapo, mo bisapo he.
1: Ko ko kwan na si tay, sa mi dai te kwan ka.
0: Dai. Ni wo wo sam kon ba ki yo ho. Bina bina sa itang te kun wo yo kun wo yo kun wo mam zai ni. Wo chi ma ka bo ni sa dai chi. Mi chi la cha bu ya zui cha bu yuan na. A ho, chang yi ni kwan li ho. Mi zai da zui bina sa yin e la xiong ban wei. Zai di ka de ne lai xiong wen ni.